0: yegamba mu yokana ekisooka nyanya. Yokana ekisooka nyanya. Bible yegamba. Yokana ekisooka nyanya. Ezimu ku njawulo zoyina. Yokana ekisooka nyanya. Agambye atya mwana ngobwala. Agambye mwe muli ba Katonda. Abaana abato. Era mwawangula. Kubanga ali mumwe. Kubanga ali mumwe. Kubanga ali mumwe. Asingo bukuru. Oyali munsi. Ekimu ku bikufuula ow'enjawulo kyekiriwa. Waliwo ali mugwe. It is not about you. And that's the biggest mistake the devil does. Satan ye bulwatu nuli la gamati aha. Araba gwe. Araba ngwe izo yamba de. Araba blouse yo na ajipime bei yayo. Na araba sikati na ajigatako. Na akugata na rounding up waraba ngato zo. Na araba ngirije waze. Au na agata na akubakarishu na ganti. Ono ye na yamba de gumo chitundu. We natu kwa kugayo njamuga ya muteke wali. Katiyera mire chiri mugwe. Ntibu walokoka. Bwa kola utia. Bwa walokoka waliwe chateke wa mugwe. Waliwa ya ingi na mugwe. Wali yomuyamba. Bali yomuyambe. Wali ugama tu wali wali muze. Wali wakola atia. Wali wali mugwe. Katatoye setani ya subija akora. Alabango yezo yamba de. Sometimes zingoruso inanebio itamu. Ebi kakanyi zembera. Na kuanda estimating. Setani yeta gomutu wa mjukiza. Wanji. Setani yeta gayo mutu wa mjukiza. Ntie mundu esigara mundu. Nubo jisinga nanga nga yamenye CKHT. Jigende kompora. Inzo kukubane weunya. Noga ante ateye mundo ya vade kutuseke chiti. Ateye vude mwesase ya rinzise. E mundo ya sigara. Nivoji singa nanga ya menye se kumumwa. Nga guava ungo se ya angu mpora. Bomu nivoji singa na ya taraze. Sili cheda bila. Nalincha ale mwana muto. Aba sili kaleba amini. Aba jasiba amini. Bali baba goba. Eye wafio Masaka. Nga baba goba. Aba Tanzania nga baba goba. Wakombozi. Basula sulebi okuruanyisa. Ebi mkubi basula zali bomu. Amana bagenda mulusuku nebalonda echi bomu. Ngorutaro wicharuga wakaito mwaka mulamba. Bomu nga yataraga. Nibata niko jiba kanga baba katena. Mama. Nemara nesanu kuka kapiso nekava. Bomu ya kubaba na wecharu neba marawo. Songa yali yataraga. Wanji. Sitani walulu akutunulira nakebera ngatunga ziwedde ko sole naganeka nosobolo kanyola nyola nga bwenjega roba nenga tazifanda wazi mujukize omugambe sitani nti bomu esigala bomu ne bojisinga nanganga yatalazi jigende kompala ateye kuba nnyo kubanga bano obusungu bungi koko ani achulile ngambe konti amina muno icho tokiriza nga satani okumanyira nga yambisa embeera zoyitamu nagamba engeri gyotalina sente nafu zino nokubanja bakubanja n'ennyumba kati gwe ngenda kugaaya nga agaaya chapati mugambe jangu mpola sigaayika nkaawa Goliasi yalaba ka Daudi nga katono kwekamulumba n'okuseka n'aseka n'akaaba muweereza abaakamuweereza n'abavuma nako n'akavumiramu. Yabuza abaweereza ka Daudi mwanoonyezaayo owo okumpeereza ne mumpeereza kana akanyeenya enkule n'abakolimira nga muli basiru n'abagamba munoonyeeyo omusajja kati omusajja bwe yababuze ne muleeta kana akalinga embwa ngako kajja gamba nti nga kajja ne kalonda amayinja awo yakalaba kalonda amayinja Goliasi n'obusungu ne bumukwata. Na akabuza gwe kana gwe ompitambwa onnonde da mayinja ompitambwa embwa ze bakasukira mayinja na gamba abantu be wamwe bakoze bubi kubanga nabagambye baweereza omuntu baweereza gwe kati gwoli muntu n'akavuma n'akakolimira n'akagamba gwe kati kyengenda okukola gwe sigenda kukuba ye Golias gamba ndi Golias n'akagamba ŋŋenda kukwata nkuyuze ngayuzayuza kabalagala kubanga oli katono nnyo ŋŋenda kuyuza ngayuza kabalagala nkukasukira ennyonyi ez'omu bbanga ez'omu kitundu kya wano zigenda kukolamu lanci kuba ŋŋenda kuyuza ngayuza capati yuze nti nga bwe nkasuka gamba nti oye Golias nga kimu kyeyeerabidde kyatategedde yali yeerabidde okujjukira obunene bwa Katonda ali mu Dawudi. Golias yali yeerabidde okujjukira obunene bwa Katonda ali mu Dawudi. Ye yalaba ka Dawudi naye teyamanya Katonda ali mu Dawudi. N'ayogera bingi bingi kone kalonda amayinja kalonda ki ye yalina mafumu ngako kalina mayinja kalonda amayinja ataano kamukubako ejjinja eri n'atalanduka n'abweri nga limuyingidde mu mutwe teyavaawo. Katonda omulaga nti si kekakkubye nze nkwekubidde. Katonda okulaga Golias nti ka Dawudi si kekakukubye nze nkwekubidde kaalonda amayinja ataano kaakozesaako limu balansi ne kamusigaza kasigazawo ne balansi naye bwe kaali kagalonda Golias yaboggola we ani gwolondera amayinja pitamba genda osoma ebyafaayo olabe binaakakuba lwaki tibakunyonyodde obungi bwabantu bulago tomanyi profayiro yange genda onsomeko nsomaako ku Google genda onoonyerezeko olabe enkuba yange nze nakuba gundi nekuba gundi nekuba gundi gwe nakuba abanene abasinga gwe gwogenda kumpona otya gamba nti oye Golias yaani oyo ye Golias kuba yalaba byakuno kungulu gundi gwe munda yo mulimu amaanyi agatasingika gundi gwe togerageranyizika gundi gwe bwamala okulokoka munda yo Katonda mwatuula gundi bwamala okulokoka munda yo mulimu headquarter ya Katonda gundi gwe wangi tokyali ku levo yaabo abalogebwa toli ku levo yaabo abategebwa obusuko toli ku levo yaabo abategebwa ettalo gamba nti siri ku eyo levo nolwekyo tokkiriza setaani okutiisatiisa leka Sennakeribu ayogere buli kyayagala okwogera naye ali mu gwe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi kampulira gamba nti amiina ŋŋenda kukoma olwaleero olw'obudde Zakariya oba Zekariya 28 bwe ŋŋenda okusembyayo naye naye ate bwe nadda njagala njogereku Keezeekiya byateekeddwa okukola nga tannayaŋŋanga Sennakeribu kati njagadde koma kankulage Zekariya 28 Zakariya oba Zekariya 28 agamba bw'ati For thus says the Lord of hosts. Gamba nti oyo. He sent me. He sent me after glory to the nations which plunder you. For he who touches you touches the apple of God's eye. Ezo zingalo zoina uzo kazo kazo agambi aja kubanga bwati bwayogera mukama weje oluvanyuma lw'ekitiibwa antumye eri amawanga gama nti oyo eri amawanga agabanyaga lwaki kubanga abakoma kummwe oba akoma kummwe aba akoma ku munye yaliiso lye nazze kujjukiza valiyu gy'olina nazze kujjukiza ky'oli mu Katonda nazze kujjukiza sekyurite gy'olina nazze kujjukiza ntoli vanarebo toli mulekwa you are not an orphan toli weka eggulu lyonna liri mabegawo eggulu lyonna liri mabegawo. You are not alone. You are not an orphan. Bwe baba baloga bagende baloga abalala gwe toliimu. Bwe baba siranya bagende basiranye balala gwe toliimu. Era lekera ugamba nti aha, lekera okwegeraageranya nabo. Emu ku njawulo eziri wakati wo nabo yeeno, agambye nti akwata ku gwe abanga akutte ku mmunye y'eriiso lya Katonda. Kale singenga lezo zizo bannange. Abanga akutte ku ki? Gamba ku mmunye ey'eriiso lya Katonda. Omanyi kye bayita emmunye? Omanyi kye bayita emmunye? Emmunye ne bw'ogisiŋŋaana ng'eri mu kasajja akasembayo obunafu ku kyalo. Wanyi? Tiwali yasobola kukkiriza ogisonsekemu olugalo akugambe nti gwe sonsekamu w'onookoyera onoogenda. Nebekaba katono kakugamba waake lisonsekamu okutu oba ewalala. Naye munye tolina bw'ogisonsekamu ne bwoba olina amaanyi agenkanawa n'ogireta mukasembayo n'ogamba gwe onookolaki era kagane gundi naawe leka. Nebekaba kanafu tekayinza kukkiriza okasonseka olugalo olugalolo mu munye y'eriiso. Kati ate olwo emmunye eya Katonda yatonda eggulu n'ensi. Obanga n'akasajja akanafu tekayinza kukkiriza okakwate mu munye, kati ate Katonda yatonda eggulu n'ensi, omusonseka otya olugalo mu munye ye n'akuleka n'ogenda. Ng'ogenda otya? Ng'akuleka atya? Gwe gamba neba akulinanye nti nze gwolaba oba badde tontegeera bulungi. Ndi munye ey'eriiso lya Katonda. Nolwekyo ŋŋenda akompola, kyangu nnyo okukwata ku nze n'olowooza nti okutte ku nze okutte ku munye ey'eriiso lya Mukama gy'oli mu kuzannyirako, tasobola kukuleka bw'oba okikkiriza kubira Yesu engalo nga bw'oyimirira. Teeka gula emikono gamba nti ayi Mukama, nkwebazizza nnyo okunzijukiza kyendi mu Kristo. Weebale okunzijukiza kyendi bwe namala okukkiriza. Weebale ayi Mukama okunzijukiza amaanyi agali mu nze. Wamma ddala ndi wanjawulo era onsaasire onsonyiwe emirundi gyonna gye mbadde ntidde ebyo ebiboggola n'ebyo ebyogera n'ebyo ebikangakanga n'ebyo ebitiisatiisa nga bindaga ebyafaayo nga bindaga obujulizi obufu nga Setaani ankanga andaga aho be yawangula be yamegga be yayisa obubi. Nze siri omukuba, nze ndi mwana wa Katonda, ndi munye yaliiso lya Katonda ali mu nze w'amaanyi okusinga Setaani ali mu nsi. Katonda oyo ayandokola agenda kuntaasa. Katonda ayandokola agenda kunnyamba. Katonda ayandokola yananwanirira mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekyobona omala okimanya, togenda kuddayo kutya bakutiisatiisa nakukuloga. Wanyi omulogo ni baga nti owaawali nze namunyoola ennyindo, omugambe wanyoola oli. Omugamba wakola otya? Wanyoola oli. Oyo tiyalina Mukama, nze nnyina Mukama. Sadraki, Mesaki ne Abedenego bagamba kabaka wayokya bali, omuliro gwayokezza bali, abataabadde na Mukama batusuddemu begwayokezza. Ffe munda yaffe tulimu ekyenjawulo, tugende kompola. Daniyeri yagamba kabaka empologoma ze wategeka ezirya abantu yawula mbe zilia nebe zitalia zandibanga zili na bezalia na ye tetuli quality. We are not that quality. Tetuli kwaliteyo bezilia tetuli mu category yabo bezikola batya bezilia munda yafe muri mu echenja wo teka guru mukono gama ntayi mukama echenja ulecho chinyweze mu bulamu bwange muri nye lya Yesu amina. Duke misiende kwa tamonsa woyo odusensi gojineto jiteke onogenti ayimu kama echecho gedolo ayidonchi nyeweza kubula mubu ange ndi wanja ulo ndi wanja ulo ndi wanja ulo ndi wanja ulo accident egende tebalala wete kusobola egende tebalala muli nyeri ayesu genda uwangule genda uwangule muli nyeri ayesu. Ebi tabala na kwetebi kutanga. Ebi afuazaba na kwetebi kuafuazanga. Ebi siranyaba na kwetebi kusiranyanga. Guli wanja ulo. Genda wangule muli nyeri ya Yesu. Genda. Ebi yale mesa bajajabo. Kwetebi kule mesa anga. Ebi yale mesa abala kwetebi kule mesa anga. Ebi asiranyaba na babedeba mchikachewa mu. Ebi yaba siranya. Kwetebi kusiranyanga. Genda kwekatonda kuteke kenja ulo. Nga guli wanja ulo. Nga biyoko na biyancha ulo. Nga sitani wakomba ko okawa. Kwekai lida sitani. Nga wakusembele alaba mulilo. Genda kwebele wanja ulo. Mulinye lia Yesu sena kerubi. Nga mulilo wakulengela omutima gumu teke muka. Mulinye lia Yesu ebiyame gabalala. Tebe kusembele langa. Ebi asila nyabumu chikachewa mwe. Kwetebe kusanya nga. Tebe kumega nga. Ebi ale mesabalala. Kwetebe kulemesa nga. Genda mukama akuogu wangu siku kono akuogu wangu siku ndio akuogu wangu singo ingira akuogu wangu singo furuma akuogu wangu simu chibuga akuogu wangu simu chalo amala webali mukubuka kwekendo mukeo amala webali mukubuka kwebuka wo amala webali merida kweita wo amala webali merida kweita wo katonda kuwama nda kukona biyari mabalala muli nyeri ya Yesu. Evita abalala mutibigenda kupata muli nya lya Yesu. Eje mizimu ejibadde kujja mandwa jigende jitte enkeje mu nyanja muli nya lya Yesu. Amina. Evita abalala mutibijja kupata.
1: Obubwe bubadde obubaka bw'enjiri n'omulabirizi Dr. David Kiganda owa Patient Focus Center Mengo weebala okuwuliriza omulabirizi Dr. David Kiganda muweereza ekyokusabira kyo omubuulire kikyoyize omusindikire n'obujulizi sindika voice note ne ka video ku WhatsApp ye ku 0706 93 93. Omulabirizi Dr. David Kiganda akuwebaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusigala ng'ekyagenda mu maaso yeebaza abantu b'e Hoima, Kakomero, Kyenjojo, Kikube, Kyankwanzi, Kagadi n'ebitundu ebirala ebiriraanye kama kuwa mkisa.
2: Ebirungi bigwa byokya oyabadde Bishop David Kiganda owa Christian Focus Center Mengo Chisenyi Kampala mu program amani ge kanisa kati kye kiseera osemu nkola byoyize.